tungu wa mana ngi busi kisi fulani ngi medu kisi mikudangi tu inda tirati tungu ingi riakaya nini fira uampingi tutu imina rapuki umu kumuhi marasetesi ina ngabi tura zabeci kena tiandulu hangi zima na urati